tanda gore yamu tan kangchen pyo gi sebe pshe kha ji sen tu pata singe na bolen ge chola ya ga chan sta khu du ne be mani po she be kola tam che do cham shi gyu ju shwi se ro na ya ga chan sta khu du ne be mani po she be nga de de lo gyu tok cham shi shu na Manipur seva tene gyaga chansha nga khudu yo pe nga de shi impa ta nga de de yi gya se tonke de impa segi yo re chamre Manipur sheva nga de de la yang king li pak tang mitai li pak yang se su yo pa de khal se na nga de de na miri damen shik ming lungpa toba shik de Manipur nga de de chancho su nagaland lojok la mizoram nuptu asam tang shadu barma yangna maimar ki koryus Manipur ki sachi gyakhyun ne gyangche kilimuta gushi tongda nishchangi tang sumgya nishchabdu yopade du kondu shubha shin nga de de na mitai tang Kuki naga pangal thang Vishnu priya shepe tipto barma yana phyoge thang barma keik dewe jawe ke kebhi yopare Manipur ne loi nito ngabya chamgi ringla Asia gi penjo ta rishun ki dilam tabushi ba Ne, lo Asia midi pe jun tukyo ta chapji rishun ta chode kya pe jun par de lam chang yobayin Manipur ke jamli makse nyeba sok makju mangbo ton yobade ngamu Manipur gyaga inji shun ki okla gyaten shigimba re wengkyang chilo chikton gubya shibshe gu lo chinda shibe che inshu chaji ngin Manipur gyachen ki gyabu Maharaja Buddha Chandra Choki Kongi gyachen de gyaga gyakab nang tache ki tunti shik shabades Manipur ki miri ngoma ham cho de mitai mirik imba ta mitai mirik la mitai sanami sam mitai Christian mitai Hindu sokrik mang chipa mangbo yue kyang kongjo changme mitai lon shiepe keik de gyagal ki chatim lingjo nang thepge cheyo pade Manipur ki minam ki chowe tenshi jo sonam shingle ta chapji chuju logdu ki tunge yang chegi yo pade ngade del Chimgur ki delam choshi namdu ngade gyasa impa padu phugi yopa thang impa ki namdu phabdang de yaga chansha ngakul ki nang thang chishu shigimba de Manipur ngade de jamli nang polo shepe de shune gyuche shi yopa de Tarkab Cheken Toma De Impa De Manipur Ngade Nang Changde Yusung Liver Besen Shi Cham Yopatan De Nam Ne Barak Liver Besen Yana Barak Belly Manipur Liver Besen Yu Liver Besen Ta Lenye Liver Besen Shi Shi Yopa Impa De Ngade De Ye Sachi Yachun Kilometer Tongda chupshi sumgya chukchu de nga chashin rik dame nachu yopa thang chik chakshin pan dukpa ok phet de bambo yang nungma sok shingi rik thang de thola rabba gik thang

tanda nabal hengi acho ke doli na acho so ta ne namta shen juba ta theta chepchik yaga kasha acho lungti khani nga jui pike lirim chaja yudu shu cha wai nabal hengi acho nga jo lirim sese na wa tuche shu jo ta sangi ya chu jo chik ta kame sum to nga jo lirim to kya du jeti shu wii shu dey jia gui